0: diabetes no asanse sana jeans amia na me kan so me bo ni pa wo ya e tu na ba bia na mo na no ato na bu kuto ni wa bu afo pa kuto ni wa bu afo pa atuma ibu sawa mo anya nya yen tu mi
1: station in the capital.